Imi na o pe osu ba fun Olola bi gbogbo aye ba foruko re mu number won ni le mu totoro po ri won ni pe iwo taye wo titi totun ni won Olorun awo ni pa oba ti te protocol mo le lati pe ni da imi ti aye wo bi eni amusi o wa so mi duri apesi oba.

Titile o makalo Olorun to ka Olorun to ti hu ka Kabiyesi to ka Olorun to ti hu ka o Dika re ko lasiko Titile o makalo Tori wipe awon baye je Ijoba won ma lo pin Orun ni agbara

otutu ko seni to le sakawe re o oju omo ori eni to saye ni kun merin o sori omi.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e ba tin ni anfani lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday gbogbo eyan omo Olorun aku popo sinsin 77 tana mami soju yin ti la eyan omo Olorun ni bo le wa kin to bo sori Facebook kin to bo sori YouTube ago mefa ni ma wo be eyan ayan fe pastor Dekunle Epaphras emi mo nki yin to logun emi mo nki yin teleso emi mo nki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde loni ojo kejo osu kejo gbogbo eyin ta ye yin ojo o e didi e ma bo bi pepe. Today is 8/08/2026. Mami e mo to wo 80 ibere otun niyan. And to wi pe oni je ojo Saturday, oni o ja se nkan yen ni ojo Sunday. Gbogbo eyin odo 13 to 30. Gbogbo eyin mama mama e farabale gbo mi o. Komo di o ba mi so fun eyan mejo ni nti mo fe so si yin leti. Fun ipade ti ola ni ojo Sunday. Eni kan ni woli. Eh mo ti igba no ti mi le so to le sele lola o even lori omi 77 mi le so to le sele enikan ni wo le ri niyan o be mi olorun ba so pe ka se be iwo mo fokan gbadua e mo bo ni bi pepe gbogbo eyan omo Olorun kan joko ni ka kan mo dupe ti wa e wo bi 77 se ri oba to ti wa leyin Olorun titi mo gbogbo ada ogo pada fun eni to logo eyin eyan mura o awon ise ami ati set yanu tatijo ati tisin gbogbo eyo combine o soriire laye eyin omo Olorun mo gbo nkan kan leti mi mo nbo je akoko jo dupe o le joko o le mo jo o si le dide tori awon meta tin boy enikan lawon da mo nbo

akoko ewu aso re to mo lololo ti won fi ami blue ti won fi ko akole ise ara so yen to wo enikan ni kini alejo meta ni mo wo yi won pe won ni elala akoko to saju oni won pe ni olore ah bi o ba ju ofo waju mo fi majemu so tele olore ka o mo lojiji lati osu kejo yi lo to tun waju ojo kejo ki olore ko ri na ri o in the name of Jesus Christ alejo keji to fa lowo iyen ni won pe ni alaanu mi ni mi ku mi na sala ona won to ko pelu oda bulu ni won fi ko sare mama ibi an ba ji ofosoke siwaju baba ti an ba te ba deje oni saturday looto alaanu ka omo ki won yin alaanu ti o in the name of Jesus Christ ewe eleketa ona won wole o le ma ri won you may not see them with your naked eyes but in temi ri la ro ni saturday oluran lowo iran lowo won ko si oyi iran lowo mo ni ko ja wonu aye re lo in the name of Jesus Christ ojo kejo osu kejo oluwa wa ni ki gbogbo eyan lanu ko so ni igba mejo mo lori Facebook mo lori YouTube mo lori TikTok e wa gbon ti emi oluwa so fun mi sa ni ola ti e ba nbo e jo te ba le ra igbale tuntun o ohun olohun ni igbale ti won fi ngbale e kan ra fi sinu nylon emi o so tele si ma wa so nti oluwa ni ka fi se ati ko si latojo owe ojo Tuesday lohun ati n fi igbale gbadua oluwa ni e fi eleyi pede loni ojo kejo osu kejo olori asiko ti oluran lo wa asiko oba wa ti alaanu asiko oba wa eyan le ku enikan ni bo le ti ri yen ninu we Luke chapter 10 verse 30 titi wo 37 won mu okunrin kan ti nlo won ni awon olosa mu won sa yankan alakoko eni to kokoko koja nbe oni omo lefi kan omo loju lo ni ko da lohun elekeji to tun koja oni alufa kan pastor kan ona mo loju lo igba to di eleketa oluran lowo alaanu asiko ti won pe ni alaanu samaria o ka mo be to won ni won pa ni apatan ni injoro ni be ni asiko yen lo lohun ba se ti alaanu samaria n koja lo ka tan yen ko gba balance enu we Luke chapter 10 titi wo verse 31 titi wo 37 ebi owo yen lori ko to fi pede mama yi baba to ba ku iseju kan ki to ni yeye o gbe lara re olori asiko kan si ami loni ojo kejo osu kejo ko yo si olojiji in the name of Jesus e wa tewo o wa mo ka ise mejo o mo do waju to ba se pe iwaju ni ope bi ti mo re si loni ojo saturday ojo kejo osu kejo ti odun 2026 gbogbo eni to tewo bi gba won fe gbe omo titun fun o tewo bi gba to fe gba ki tewo bi gba to fe gbe tire nawo yen siwaju wa kigbe olori asiko o gbese kan siwaju igba mejo lo pe e wole mi wa mo kigbe to ba ti pin oruko Jesu bibeli ni oruko Oluwa ile isu agbara ni mu kuntu ti nbe ninu Jesu okere oni saturday n to to asiko tutu lawa bo ma boda kan mo dide gbogbo bi e ba ti nbo mi wa ke olori asiko eyin olori asiko olori asiko egboro Oluwa timely helpers loruko Jesu e wole ti mi so be e wole ti mi awon eyan kan de lasiko awon eyan won pe ni akimorin olore awon eyan won pe ni alaanu to se genge to gege won a de to ba ku iseju kan koju o ti o to ba ku iseju kan ki won fi o sesin olore asiko yo pikapia tamana shendoli ata oni ni ojo kejo osu kejo mo le lebeli mo lara ti won ba ni awon wo lolore alaanu ati oluran lowo nwa odo re ni won ya straight in the name of Jesus eleye se n to le ma sun do ma gbo lori bed o olufe olori asiko wa

0: le tin bo mi to ba ti di ola ni church gbogbo eyin omo olodun lati 13 to 30 ati gbogbo eyin mama iba se gbalẹ nu ile re kan finu lailon ba tabi ko dogbon mu o le ka to ba fe ke nikan kan mo esa to ba ti ju on wo li lo ngbo yi bi n ba gbo nkan mi o ni so pe ke se eh ninu we Isaiah 52 o ni egbon ikuku o ni ara yi o wa nu bibeli sa ni bo lo tin gbon mi kaka kiri aye won ni ki n so aso tele ala oju orun to n ba ire oju aye je ala kan lo tun lamoju eyin mesan le la life aseyin enikan ni bawo le yan se mo ma life aseyin nigba to ba n bara re ni family house nigba to ba rin lo ninu igbo to mo bi to n lo nigba to ba ko exam to so meet nigba to ba sadede bara re pelu jankawo loju ala tabi to ni ibalopo tabi ti won gbonje ibode fun o ala to nla loju orun eleyi to n ba ire oju aye je wa fo oke ni igba mejo oni lojo kejo osu kejo bayi loluwa wi oya jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo jesu jabo in the name of Jesus Christ boye o ti gbagbe ni pe odun ni mo bi osu be mo wi fun yin odun ni mo bi osu osu ni mo bi ose ose lo mo bi ojo ojo lo mo bi wakati wakati lo mo bi iseju gbogbo nkan ti mo da ko lenu yi awon gangan ni won pe ni aye mo wa so tele si aye re loni ojo kejo osu kejo gbogbo eni to ba gbo mi lato ni lo atun aye re ro atun aye re se atun aye re da atun ibukun re wonu be o ni sase ti ma in the name of Jesus yo le ju bayi lo lori Facebook yo le ju bayi lo lori YouTube six si ma si wo be ni daji mo ti salaye fun awon eniyan ni ojumo to ba sese to ba
1: to won give no move an inch o
0: je Christian adua wakati kan oni Jesu ye ale to ba tin gbona si lo di 2 hour 40 minutes adua wakati kan enikan ni mo le ti drive Jesu lo so be nigba to so fun Peter ati awon omo to mu lo sinu ogba Gethsemane o wa pada wa o ba won ti won sun o wa nawo si won ibe lati mo pe adua to da fun ede wakati kan ni oni eyin o le ba mi sona fun wakati kan e le ba mi sona gbogbo jojumo emi o mo ran olo lati gbadua wakati ko kan e mo ba mi pade ojo Saturday 6 ni awon ojo yoku 6:30 ni an gbogbo eyin te wa ni ilu oba ni UK momo to mo re ba nbe ni London to mo re ba nbe ni London ejo pade woli ni United Kingdom woli odekunle yo wa nbe ni ojo mewa sisin on the 18 ni ma wa ni UK bo ba fe gba flyer iwe le won ni jebe pe baba e fun mi ni iwe card ti n fi pe omo mi to ba ni phone ko letter si mi latori bi pe e fun mi ni iwe le wo now ma send the flyer si o 081 ni elo 6 meta ti 7 kan 34 43 081 6 meta 6 ever meta 7 kan 34 43 e send si mi oh ki mo fe se laaro yi ni bulletin bu mi adua tan se mi ni mo ri opolopo isipaya ni bi to ti ye ko se rere sugbon ti an de ikoyira si o tabi ti koyira nu eje je yo gbogbo eyin to ti ye ko make e asiko to ye ki won propose si o keni ko lo fe fi o asiko to ye ki won bo se we re asiko to ye won bo sise asiko to ye won gba o sise ikorira tinu wa wa dide mo so tase tase lati oni ojo kejo osu kejo lo bayi ni oluwa wi jade ninu ara won in the name of Jesus Christ kapayas de du amina sada ala eke fowo gba idodo re o fa ikorira jade lara mi tina toro in Jesus name o se mi ki n so aso tele lekefa gbogbo eni ti n bo mi won wa fi si awon mi ki n pase eni to n ba rin ti n dogbon faso ogo re ya eni to n ba rin ti n faso igbedide re ya eni to n ba rin ti n bu oku ni gbogbo igba olorun comfort life olorun odekunle Epaphras olorun 77 mo so tase ninu odun yi oruko Jesu e peya in the name of Jesus o sawe kankan loni mama igbale le ba mi mu wa si church ni ola ohun olohun lele to ba se po gbagbo pe woli kan lo ndu isin meji si ni ago meje laaro ola oni ipade ti awon 13 to 30 awon odo Jesu ago mesan ani fun ani ngba si ago mejila oni isin awon agbalagba egbo mi alujanu meta kan nbe ti mo ba eniyan ririn ajo afi to ba ri woli bo le pada awon meteta won ni kin le pada ni isin mo nlori Facebook mo nlo YouTube mo nlo TikTok se ra lujanu meteta yen enikan ni esawu number 1 eyi ti mo mu eje eyan lojiji elekeji eyi to mo wesi aye eniyan emi afi akoko eni sofo eleketa only emi buku ti mo je pe eyan wa be ko si tun pada lo sorun be lai mi aye lai se nkankan won ni okan wa be ni ko gbe nkankan rese o se dagba to oko le ko se nkankan bayi loluwa wi alujanu meta ti mo faye eyan sofo alujanu meta ti mo mu eje eyan lojiji iku aitojo alujanu meta ti mo je eyan wa be pe eyan lo be mo pa lase lati seju yi lo ki won wa bi won si ki won pada leyin re e kigbe e pada leyin mi eyan aye e pada leyin mi eyin emi ibode e pada leyin mi eyin ewu eyin emi alale ewu ile itedo ile ti mo wa yi emi tin sise nbe oya wole omo dide mo in the name of Jesus oni lojo kejo e kigbe oni lojo kejo osu kejo odun 2026 eyin ayan fe e je npe eni wole bi won se nbo gbogbo eyan omo lohun fi irubo ti adua yi enikan ni gbogbo elo irubo 8 o le ru 800 naira gbogbo eyin bi 2000 irubo 8800 tabi o le ru 8000 tagbara re ba gbe eyin te ti so re majemu yin na o le dogbon so emi oluwa ni fi irubo 8 fi ti adua yi leyin oni lojo kejo osu kejo bibeli ni awo fun awo ohun ti eniyan ni yo si fi ra emi e Jesu to feran re loju oforiko adua yi nti o wa sele leyin adua yi so fe gbon o bere si pe wo na leri ategun ti tun fe wa e pe engineer won ti to lenu ona won ti won fe so ise olohun atijo
2: praise the Lord. Oruko mi ni Ezekiel Adejumo mo je omo bibi logbo moso
0: nice mo like yen
2: mo si wa lati ipinle Kwara
0: ni Ilorin le ti wa loni
2: be ni Kayama local government
0: nice
2: mo ni aisan ejeru
0: hypertension
2: aisan yi lo pa baba mi
0: je ngbadua nowe fi gbogbo nu ese ami egun ti ma nja won ogun ti ma se won leto ti wa eyin te gbe ogun afijo debi ati egun afijo bo ba ti se ami wa tete joko ase toju ase lo ti mo gbe wa bi loni o ti jade lare loruko Jesu oya joko
2: bo se se baba mi gele loru ojo yen be lo se mi eje nda ni mu be lo nda lenu ironu wa ba mi loru ojo yi ma to di bi 5 o'clock eje nda ti 35 lati 2 mo lati pe okan lara awon dikin church wa ẹni ẹ àwọn náà lóore ọ̀fẹ́ láti wà ń bí.
0: wọ́n bẹ̀ ń bí ló.
2: ẹ mú wá pè wọ́n mo ní sòrò báyìí gbogbo wọn á bá mi àti rẹ́fẹ́ ń wà ṣùgbọ́n tó bá mi nírò lórí bẹ́ẹ̀ ni pé àìsàn yìí lọ́sọ bàbá mi dẹdùn ara rẹ̀ tẹ́ni yẹn wọ́n tọ́jú mi múra gbádùn rẹ̀ tí n bá ń lọ ẹjọ́ mọ kan bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi pè mí kí n mọ bọ àsọgbọ́nsọ kí n wá sí ọsibítù ẹ̀gbọ́n mi náà ń bẹ́ ń bí báyìí.
0: ọmọ náà tó wà ń bí báyìí.
2: mo wá wá wọ́n tọ́jú mi ọsibítù kí n tó ń ká mọ̀ máa ń nù.
0: ẹ̀jẹ̀ yẹn tó ń kán náà.
2: bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi á sọ mi pé mo sì ìrìnsẹ̀ ọlọ́run kan sì ń bẹ o tí wọ́n ń pè ní ọlọ́run òjijì mo ní lákàyà mọ́ sí ìbàdàn mo ná jìn ṣùgbọ́n àwọn bá mi wọ omi àwọn aráàlú ògbómọ̀ṣọ́ tí wọ́n lọ sí ìbàdàn wọ́n wá bá mi tọrọ omi lọ́wọ́ wọn.
0: wọ́n tọrọ
2: àti òróró
0: àti ọ́ìlì náà.
2: bẹ́ẹ̀ ni ní kẹ́tọ́ tọ́ dọ́wọ́ mi mo ju ẹsẹ̀ sílẹ̀ mo sọ fún ọlọ́run èmi àti wòlíì tó ṣe kíni ká jọ lẹ́jọ́ o èmi àti áńgẹ́lì ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ tí wọ́n pèsè ní òró ìkòlàjẹ lẹ́jọ́.
0: sọ gbọ́ wọn lèmi àti wòlíì èmi àtàwọn ọ̀lẹ́jọ́ áńgẹ́lì mi làwọn bá lẹ́jọ́ tí wọ́n dà sínú ọ́ìlì.
2: tó bá yẹ pé tó tọ́ iṣẹ́ ìrìnsẹ̀ sí òdodo ni áńgẹ́lì ìpèyí sì ń ṣiṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ yín ọ̀gbọ́dọ̀ kan mọ́ láyé kò sì gbọ́ sọ mí dẹ́nu ayé lẹ̀. baba láti february ọdún tó lọ o ni mo ti lo okan do ni
0: charge charge aisha eni suru o se etan be won ko yin ni nte so yin
2: pa ko mi egba mi nbe nbi
0: e ba npe won
2: mami tunde ni bi te ba wa e mo bo wa omo bibi inu mi nbe nbi
0: e ba npo
2: febe
0: febe mo bo e mo bo lo yin bo
2: mo wa gloro royen inu leti mu ngbe
0: 9 by 9
2: yara yen ibe ni mo se wedding sin
0: inu le le se wedding
2: go odun ni be
0: aish febe se nti daddy so I so ton
3: ben
0: won ni eje ti mo kan
3: ben
0: se wo mo
3: ben
0: o ti riri
3: ben
0: o lo nti riri
2: mo wa so fun olorun to le yen gba ti mo loro atomi hun to ba pe pe yi daju se tangeli si nfun bi oba isin so mo si radio lese kese mo ngbo mo ti yan pepe ninu yara yen
0: eyin na ni pepe
2: be ni ma so fun olorun pe ile yi o mi o gboro so dunu e
0: aish ijo je mo pe leto ti wa loni oba sami oba mo sami bi oba wu o ni so dun be yen jose male ko ni yes
2: mo ni tori erin ti mo n ba pe re erin ko gbe nu ahamo dada lato ni emi lo gboro gbe nu ahamo baba olorun ko le fun mi o face si
0: ah oko ile fun yin egbo mama
3: emi le gba re omo ya re
0: se o to lo lohun wa ko ile fun
3: oko le fun won
0: won si gba iwosan
3: won si gbo osan lati gba ko se mo
2: ke ta sibe ni ma to di tana ri odun yin a wa lo si lubada a fe lo dupe
0: mo e fe wa dupe
2: be mo wa sibe ni 77 mo wa
1: but if you don't say one move move your radio with it
2: emi atawon ebi mi lori fe ati pe mi ma so fa awon ebi mi mo ni eri eti to
0: keto
2: toni a lo be abure pe no a ye pele anu
0: tawon eyan ba fe share testimony won le to 250 abi keke lo pe ke ra mo iwo no wa 77
2: olorun tun bo mi ni camry
0: era
2: kan o su ke
0: oyo ta kan
2: january mo wa 77 fe ba ilorun fun mi ni camry
0: keto sibe keto ti to be now we message Monday day kana asetin pakadara ada ase lati ma po si ewo bi baba se npo si bi npo po to le se ami je to joko ti lo odun eni o ti koko bere sida
2: ni ma to di odun yin awon kidnapper wa ko awon driver
0: awon
2: kidnapper
0: kidnapper
2: be ni won ko awon driver mi won bere fun ransom wo topo subolo mo wa ji mo wa pe yawo mi mo ni ta se ni pe o mi adua se mo se mo e buda re a wa njira be
0: en yi nu o mi adua
2: ko de ba won olodun tun sile
0: ai olodun tun won
2: daddy mo tun need anything ni to pe mi o foju ri yin ise yanu sele sugbo mo layo pe oju wa se me loni mo pe iran lo tun dide
0: ase lati ma po sile wa gba loni e ma po si ni

0: Psalm 77 verse 11. Oni eran mi leti ise iyanu mi ise iyanu re atijo eran leti o nla nse eke baba sile ko fe mi na gbogbo eyan to wa ngbo mi bi owo ye lori alaanu to ko wa to ma le daddy alaanu to ko yin le nitori esi aimodi mo fi majemu ipe so tele loni pe loruko baba tomo ati temi mimo adabi ti o ba sunmoju adabi ti o ba ma rin lori ile adabi ti o ba fonje kanu lati seju ilo afitategun iba fe sinoku ija yen pari fun re ni o wa okan in the name of Jesus Christ oh ni ola emu igbale yin dani oh engineer je ngbo kan ki nmo se lo e won ti baba iso
1: oruko minister of adabi ti mo lati wa kaja yi nigba ti mo de ori oge yi o dupe bo lo pe olo gba ko so 2021 ti mo de ori oge yi ni
2: Jesus City
1: ori oge kan eju fun mi tele tele ke lo
2: okay won ni e lo bi kan
1: sori oge kan ni
2: eyin ba ku mu ja sibe
1: o ti mo wa de be mo wa ni ah eni a so mo gbe ki mo lo sori oge ni pe ki ma bo ni
2: nibi ti bi
1: ti bi nigba ti mo wa de be an ki fun wa ni odun na eni pe ki anybody ko toju aki e pe ani fun o
2: ani gba mi
1: ibe ka ma bere fun ta ba fe tori igba ti mo fe yawo mi ti to ti le lodun mefa ti ato mi odo mo
2: ato yin o se kini
1: ti odo mo rara
2: lodun mefa te ti fe yawo yin ton bo imi to re o
1: yawo ni wa so fun mi pe iwo wo bi pada fi ole na ni ko da lo te ma ti kun ba ilo ma loyun
2: se gbo e wo bi yawo won se nti won ewu le fi ole na ni emi to je wi po mo po lara mi bi an ba ti kan mi bayi mo kan ni mi yo ti doyun mo wa nbo gbe fodun mefa okan mi kan mo ti fe kan mi pa ko si nkan kan ninu ba bi yin
1: ah o ja so fun mi be o to ri pe mo wa sori oke yin wa juwe mo nkan fun baba kan fun mi loyo baba ye gbona gologo ni oni kele wa 50,000 wa ipo wa ba mi si ago ti mama mu mo fun okun ya 50,000 yin rise re
2: magbo
1: eni kan wa juwe mo to jogun wa ni kele lo si ori oke yen ama gba ti mo di ori oke yen oke yen o gaga mo fe wole sibe ilo kan so fun mi pe o ti debi to lo
2: ai
1: igba ti mo koju seyin be mo ri sosi pe ah ero po mo si pada lo sosi
2: e ba yabe
1: ate wa fun mi lanki yen mo wa fin bere oru ma dide osan ma gbadu
2: se se wo nkan won dide lo ma sun gbogbo
1: ni ba wa lenu ise tori driver ni mi mi ka ni mo wa mo tun fa we ti mo gbadu pe wo lo mo jojo ti mi obirin yi bo se ba mi se to se wo wa de aga pe ni o sa dijo kan yari olo ba mo family mi o ni won fo mo yin le ipa to ki odo mo
2: o tu yin lasi
1: ti mo fi si koko o lo tu gbagba ah iwo lo mo lo se mo sa to kere ma du aye a mo dupe fo lori oke bi mo se wa yi iyawo mi ni pe ja loju
2: o ni pe se kini
1: pe bi mo mo wa so fo lo
2: ma ntu yin wa nko
1: ma ti yen wa lo
2: o si nbe lo yin disin bi omo melo lo wu yin
1: ah olorun ba se fun mi loro o mi kin bi ma po
2: bi melo
1: ah o mi kin bi mefa
2: fun te wi nbe ni o se ri ki yawo yin o bi were ka ba won yin olorun e si bi marun yoku in Jesus name
0: nice ikan lo tun gbo yen gbogbo eyo mo lo won ti jesu olugbala so aye baba yen da oba ti eje yan o rare mo fi ofa aye re fun jesu gbogbo eyin te gba jesu lojo sunday mo gbadua fun yin a pade ni ola ka le soro nipa iribo mi re mura o eje mo lo gbogbo eyin omo lohun pata atomode atagba e mu ore 800 naira eyin te ba le mu to ba si le mu 8000 ko sa ti je 8 bo si le mu 80000 na bo ba se fe si ni bo mo mo pe awon kan won si akan si ore bo gbogbo eyan 800 oni da opa ko wo 1000 account number church ni 1966 36 38 73 1966 36 38 73 ewo mi sir access bank ni ti yin o ba wole comfort life mission ni o gbe jade account number church ni o elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 comfort life mission international niyan o gbe jade First bank ileleyi eyin te fe boyo fe rubo majemu re o se ni o de sebu bo yo se seri ni iwo na fe se se bayi laaro o si ni da mewa se bayi gbogbo eyan omo olodun te fe fi ore lele mu ida mewa se nkan kan se loni ojo sunday mu ore kan jade fi ti mu ida mewa re fi ti pe oluwa la ona bayo femi na ayo ni ti e gbogbo eyan omo olodun ti won bi loni e wa kunle e mo gbagbe o mo ti la se nkan kan si bibeli enikan bi kini a fe se nkan kan ma pe awon kan to ba ti di ola pe ka jo ka bibeli wa tan a tun jo ka ma je mu titun gbogbo eyan omo olodun ti won bi e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen wa kunle juna me kapa ala dasha mo so tele agbara olodun ti mu ni lo bi giga ko wonu ipin rawo yin e lo tayo ke se rere a dara fun yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ni woli mo fe so testimony 080-88-71-65-66 E send the message ire atanu ko bayin
3: from Lagos. This is
4: Jordan
5: 105.5 FM. This is Jordan 105.5
6: station with a voice for entrepreneurs.

0: to si atare ba Oluwa mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti me mo bi ti awon eniyan duro si to wa pori re nibi me mo ipejopo ti won tin tako lowo lowo mo pe ogun Olorun neja nitori oro re loruko Jesu ogun orun gbe o neja
1: amen
0: ogun Olorun gbe o neja
1: amen
0: ori oni gbabode
1: amen
0: ori omo re oni gbabode
1: amen
0: ori oni gbabode
1: amen
0: ori omo re oni gbabode
1: amen
0: aye oni ri omu
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: na re to ge loruko Jesu igbiyanju re olowo so di buku fun
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: o da oluwa ma gba fun o
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: aye gba o
1: amen
0: won ki oku orire
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP baba sibi oba lati jo seed of Christ Golden Church land of reality ti olujo wa ni baremo idiobi airport area ni ilu Ibadan mo gbadua bi oluwa tin be ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro aye re adide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: bo laye re adide
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: o se bi oba
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: bo lo ma se bi oba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: jo mo be ko get ready fun ipade ti o sui ta ma se mu fun ape o le mo ti wa kankan ri mo ma mi si to sui o sui fala wa yi o le daye gbe o le daye se o nilo eniyan o lu olowo ati ala ni eniyan mu fun ape lati ma se ni ona Eko ko to de redeem loruko Jesu wara anugba
1: amen
0: mo ni wara anugba
1: amen
0: mo ni wara anugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: olopo jo Thursday atojo sinmi mo ma wa ni Igado Lasu Igado Road hotel bus stop so pon lo sibi oba loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: wa ra anugba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: on Lani Sunday hey mo so fun wa iru pade to ma wa lola bomi sa eni kan bi mi pe daddy ororo meji te fe fun e eh fun wa loro meji ri eh o gba lola mo ma fun oye ja koka orire ati pe ororo meji ri but a pe kaakiri so wa ri eleyi akanse ni gbogbo ti woli e ba se o ma ni itan ni ororo mejeji onla ni ma ko e en to fe fi se so mo pe abe ori tawon eyan gbe nkan ma wa nbe ki n tun soro olorun ki n tun soro olorun woman kan ni Port Harcourt ọmọ ìjọba Port Harcourt ni mo bless yẹn pẹ fun yin àti abẹ́ òrùlé ẹ̀kan bẹ́ẹ̀ nkan abàmì méjì ni wọ́n jọ ń gbélé but wọ́n mọ̀ ọ̀hún ti ìgbà tí gbèsè wáyé ìdí ni tó fi ṣe pé o nílò wòlíì àti ìtọ́ni rẹ̀.
2: orúkọ mi ni ìyá àfi josephine oyè nìran láti ìjọ ṣebí ọba ajibu.

0: so si nbe o bere ni won ani so si loyo mo la ni so si loyo o bere ni won lo gbo ma so ani chop ni so si nbe lo gbo bere lowo awon eyan ni ru to wa daddy mommy egbon aburo nbo ni so si se bi oba wa yin le daruko address gbogbo e ati arrange best man go address yen kagawra bina lu bereke da ha mo gbadua aye ra ni de ale ni kan je so mi pe sa ni church ni for mo ni ma so mo ko si to ti bere pe mo church wa wa ni for ti won ni juwe for ipade ola abami ni eyan mo ro mi se awon message kan be ti mo ma broadcast ninu sirola ti ogun yin ma gbo ki se bu gba so la mo sa lorun te won si mi sa mo palase o fa won agba ninu aye re o ya jade oh my god jade jade jade jade in the name of Jesus e gbo mi sa afi ki oro e gbo e ba wo Jacob Jacob ori keji ese ketadilogun Jacob ori keji ese ketadilogun lowi
1: be si ni igbagbo bi ko ba ni ise o ku ninu ara
0: so gbon ti beli wi but opolopo nse se but you say yo ikaka wa nbe they are spiritual, there are some things that you are battling with, they are spiritual, you can't see them, you are one kabe o le baja ni oju koju inu emi ni won wa o gboro baja ninu emi anu akoko be you need a prophet. The prophet that can see far, that can travel in that spirit, that can go in trance. That's what the fue pekini sele. You are wakuko be one idea. One facile. Gagabi yawo. O de one be. You are toko yo deja. But oh no you now. They are spiritual. O de sisobu. Let's po moja tako. Let's po mayo woko. O jade nlole o ra soju na o je oju they are spiritual o ku tale ti wa nbe ye you need the breaker oil e te wo ti ni ko gbadua loruko Jesu ogun tin ja ise re tin ja igbeyawo ogun ya wole
2: amen
0: ogun ya wole
2: amen
0: ogun ya wole
2: amen
0: so fe to sumo ja lo se bi oba o ipade ola se pataki o mo mi se e mo gbadua aye re ma dide
2: amen
0: aye re ma dide
2: amen
0: aye re ma dide
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: awon to gbagbo won ni egbo to ti run ta le fisiti e mo ororo na mu lo be wa to mi oro e te egba egba egba ah ele oru ipo sugbon gba tan lo en to fun won gan o surprise
3: sa e ka re e ku se oluwa mo wa sa gbara de che emi sise se emi ti mu bo emi ti mu de bo mu du emi na ni ri ki se mi mo ni eni kan ni adugbo wa o wa je awon igidi ni mi sa ma wo ni ise agbe ni won si tori muslim mi ni to wa fi ese pa ese ni wa di ni laje bi pe eni ba ri eni ti e le je mo kan mo ki won lo kan ni mi wa ko gara si bo lu fa pe ti mu wa wa ni osu kefa te fun wa loruru te ni kada sinu te tun fun wa loruru white lati be le mi ni sa ni ti ma ti dele ki lo fun won be ki ba won ro mi dan pe sa ba won ro mi oro dani o je di saturday be ti mo dele la le mo lo kan le ku won won ni akin ti wo le mo ni rara tori be yan ba ri ese yen ko ni le je mo ba ni o mi yi te ba ni gbagbo e ma fi fo loju mo tun ba mo bu ye pe ile anu na ni e ma bu nu mi e ma fi we te ba ni gbagbo o mi yi e ma fi fo ni oju ke ba ma fi oro lo yen ra emi kan gbe fun won o de kuro ni lo side ona odo won mo ma ja so pe mo ma wa bi oyin mo wa bi oyin o se wa di ni aro ojo sunday mo wa ka mi mole lára àwọn tí ń wá mi látijọ́ ń bá ní kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní kí n jọ kí wọ́n àwọn òdòdó tí mo fún àwọn àwọn ògbó nǹkan míì mú ẹsẹ̀ yẹn dẹ̀ pa gídé bá ní ẹ̀rí gidi lélẹ́yìí máa ń èlò ní káwọn mú wa níwájú ọbẹ̀ rí wọn gba kọ́bọ̀ mo fi sàwa náà láàánú rẹ̀ èmi náà fi ṣe yín láàánú mi sì ẹgbẹ́ báwọn ra omi bọ̀ ati ororo ni ilu fa pe eri mi ni o ke mi na meri temi na wa oluwa sagba oluwa se la gbogbo o le o e pe pe pe pe pe eni re wa la tomo tomo ati yawo ki mo pa la ta bo ni mo
0: iri bade wo o
2: iri bade wo
0: ti n be la omo mi
2: to ba la omo mi
0: oluwa le jade
2: oluwa le jade
0: in the name of Jesus
2: amen
0: gbogbo apo ba so fun e pe ti nkan ba ti n pe ju o wa spiritual ki lo wa ni egun yen ti no sa ti doctor ti won ri toju to e po ro lo wa le jade o wa spiritual into back to ba ti face to the face here to no face here o de pa ju lori e ogun to le daja ni ki se gbogbo ogun lori daja mo gbadura ogun aye re ma wole
2: amen
0: mo de ti gba message kan pe daddy e pade ta fese lebu te meta se ni fun alapere agbo yin fun alapere agbo apere gbagbo meji ni ma fun yin lagbara olorun ma fun ni mantu ma de fun ni akase oro kan oro yen white ni pamere ma fun e so ori pe awon adura bo se nlo yi o ma ni agba gbogbo eyan omo olorun to ba wa ni Eko papa loyigbo igimota o wa ni sale Eko o wa yaba adekunle ijora 7 up o wa sombonu abi orile gba mesa ma duro de eyan ja mura ka jo gbadua bi ko da ke wa somolu gan ko wa bariga ma bo wa lati apapa road ma bo wa ni unilag ma bo wa ni waya ma bo wa ka jo gbadua adua lo ngba agbara oki gba ase tenu mi jade ogun aye re wole
2: amen
0: ogun aye re wole
2: amen
0: won ni bo gan lati pade ever square playground ye be lati ma pade ni Simpson Street by Carter Street Ibute Meta East Lagos mainland ni local government ibe lo ma lagbara si wo mi sa kan so fe nikan pe a fe lo gbadura ipade la ni enikan gbo mi sa aye re dide
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: ago meri la ma pade ojo meta pere ni Monday Tuesday Wednesday rari amateka mo palase ibugbe awon agba ta pari se re si Jesus.

0: ati oba yen fe gba ile to fe gba le naboti oba abu to fe gba le naboti
1: innovation radio has never been this excited
0: o so naboti ko fohun ile yen bo ma fun ni mi tori
1: this is Jordan
0: ile na lo nfin bo anwo nigba ta abu de lo so fun jezebel yawe wo to se fun naboti Nobody fit, what about Mule
1: on social media? Facebook, Jordan One
0: Zini. What about Mule? Anybody jail, Tassia, Mofiolon Bell, Major Coni Table Conconna Peluel, Major Concon Dahipo, Droma Pai. It will finish you. Major Concon Dahipo, Dacoma Batitielo, Quama Gradua, Kibo Boguba Gretier, O Shaluria Pada, Boguntoba Sassi. Ko pada sori e pada ibi to ba ti rin de lori e lati se nko aburu si e pe ki eleda awon to bi e ki e je Jesu ko be da nko yen pada sori e tori to ba mura ota man pa eyan re ni Napoleon Escavadua program ta pa ni on Sunday awon to ti pe mi fun testimony won ti le 40 ipa bo so pe ise yen o lero mo ni se yen o lero people think I was not joking what did the 40 do ti pe mi for testimony asese esegun awa sese ibukun meji laye negative and positive and you have to work on those two things wa ri pe waya o ma ni negative o ma ni positive ko to le sise so do an gbadura fun e o to ti to pe o n gbadura ta do gba ni e bibele so pe awon kan beere sugbon won si beere o ni won beere sugbon won si beere tori pe o n gbadura ibukun o wa ninu ogun o wa laarin ogun ogun ti ise o n gbadura ibukun ti ibukun e ba ti e de ba eni bi to wa yen ibo lo fe lo to ba ti e de be laarin ogun sokun yen go ni te ibukun yen mole pa can you even enjoy the blessing laarin ogun yen na iwo saire kogunse awon alagbara ninu Christi won ki fi adura isegun sere ta lo wa ni di oro mi ta lo le pa mi kaakiri ta so pe o fe bali aye mi je oluwa adabi ti o ba mu mi oro to ye ko ma so niyan adua to ye ko ma gba niyan oluwa adabi ti o ba jeyo oluwa adabi ti o ba jata oluwa adabi ti o ba jepo oluwa adabi ti o ba rin lori ile oluwa adabi ti o ba gba tegun olorun sara oluwa adabi ti o ba gba robinrin jade oluwa adabi to bi o ba dejele lori Edito son ni obirin to bi ni bisaye to ni lori ile to n gba tegun olorun sa o n jata o n jepo to gbogun ti mi pe mi ni bo lowo to pe o fe ba temi je gbogun to ro si mi pata oluwa jo fori ara e gbe adura fe ko ma gba niyan ko le bo lowo ogun temi o ba da sakasaka sinu adura ogun iya ko jiya ku ni now ki la fe se oluwa fe lo mi fun e wa dide ton yanyan ise meji mo be se fun e ise ibukun ati ise isegun ko si problem to le ni ti oni lo jesus ma se gbogbo problem yen ko si problem yen ah problem wo ni oni lo jesus ma se oni boye ma se ko the cost e ma ti obo wa dupe ko si ntan awon le lo ma so fun esun tere lo ma ndibu o god can use anything to solve your problem don't underestimate the capacity of god understand turn about this sorrow isegun ti de niyan o oro re ni isegun o tori ani ko se bayi ani ko se bayi wa de se before ko da to mo iya no de ma de awon to n gboran si ase olohun lenu logun ma nse nu aye won kiakia ai gboran ma nfi aje eniyan ni oluwa ti soro mo fe ko gboran oluwa ti soro o meji lo ma ra o meji pere lo ma ra o ti tan o meji lo ma lo ra oni bo se ma se wa ma gbadura si olohun ti ma ti lo eleyi de ko gun aye mi se oluwa ti ma leleyi gbogbo re mi to nbe ninu awo somo to nbe ni la orun ni wo orun ni gusu lariwa lamerica ni london gbogbo awon lanu mi dari won si mi gbogbo awon lori mi dari won si mi ba ni mu diwo kuro loju ona mi oluwa mu idena kuro oluwa ya nje mi oluwa si ona fun mi ti ba ti ba ti pari ise yi oluwa la ona fun mi je kemi na dide je kemi na ra anu gba bi won se nse niyan o asiri oluwa o nbe pelu awon eyan ti e bibele so pe o ti pa majemu re mo pelu won You understand? So you have to take a step. lo bi ya ke wa sise yen wa wa mu pade mi a do tu o o

0: The new God's glory ministry. Send out new glory. But deal, is that for you to go back? You can't go in the new way. Oh, madam, we are not a post to have a Baba Lafa to one. We are the new one. Get me. But I'm going to Jim. There was a silly quiet. But one in all day. Look at that. You have to come out. Why are you not going to go? But yeah, you are. And that's your name. Why are you not going to make your work? You are going to work. You don't fuck on Lapico. You know, they are not going to know what in a show. Oh, but a bayo. Back now. On the Wednesday, come by. But yeah, you are in a pussy. Open door. Now they are going to make your work. You are going to work. What Baba Sari don't go. You are the number one. Another. I could do a test. Oh, my dog. The new God's body ministry. Send out new glory. Plus 712. And now you could do road. Church pastor. What do you want to let go?
1: Àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí a máa fi wọlé sí ọ̀rọ̀ bàbá wòlíì òní eléyìí 09067342441 ṣèyẹlé ní èkejì leléyìí 09011670740 gbọ́n lẹ́ẹ̀kan sí 09011670740 àti 08186850404 gbọ́n lẹ́ẹ̀kan sí 08186850404 pẹ̀lú 08033 37 8254 jekin tu pele kan si 080 33378254 ele to kan lele yi 080 630 923 07 jekin tu pele kan si 080 630 923 07
2: Asake Ibebe.
3: Yes, Lord.
2: Lord, go on. In our body, so
3: keep. Amen.
2: Oh, ni se da duro. Oh, nkan kan ni mo fe ki o mo. Sare gbadura kan. E pe orugo Jesu la kan. Ina omo ogboro jo mi.
3: Ina omo ogboro jo mi.
2: Mama iwa na duro aye o. Ina omo ogboro jo mi.
3: O
2: ye ye ye ye. Abi ya mada. Ina omo ni jo. Koni jo e koni jo e koni jo e koni jo mi. Yes. Oluwa wa.
3: Amen.
2: Ina omo ni jo.
3: Amen.
2: Gbogbo awon omo re. Man kofo to won wa ni arola
1: ti
2: won mu ti era ni a ma gbadura si o ma na soke ni bi kibi to ba wa ma ma ju adura si arola iyato owo di onirin ni ona korodu yi church
1: pastor
2: mo fe ko gbo nipa esi di arokilo
4: mo wa se ri o ya lo to sonde o se yi olorun wa de ni o ni fe se wonder
5: ajo isemi ala se yori meji owura si mokala awon eyan yo to ti mani ri fowo olorun lati gba ase atagbara fun ase yori lose tutu oni ma ti wa de ni yoni ni olorun sa bu pe gbogbo re ma para lojo sunday o ma ba won da ma je mu ase yori ni rin ajo ofe yi o gbogbo agbara to nje osise bi erin jaja iliri owo ina do a ma te iwo ma dominera wa gba ase to nje ase yori ni gbogbo ona apa woli ma je mu atawon olorin ami lo ma pelu woli ma ti wa de ni yoni sise re se ti baba o si ma ase ase yori faye gbogbo aladua latago meje owuro nenu ijade ni uga glory ministry lot 712 aloji koroduro church bus stop owo di oririn ilu eko 08033378254 they want na ba le fara lojo sunday amadororo ase yori ni olori oni sase ti mo loruko je
2: mo wole bada Mora ase jade
1: mo
2: ani fi e pama
3: amen
2: bibeli so yin kankan ni korita yi ninu we first samuel 19 o soro yin ni line 1 to 3 egbe o do wi yes
3: so lu si so fun jonathan omo re
2: ba ni
3: ati fun gbogbo awon iranse re
2: iranse re
3: pe ki won pada fidi
2: en pada fidi ta lo ni kan pa e
3: ah aye ra aye
2: o pe lo pe lo mi ota re kan duro be a ma pa listen I want them pay ra wo eniyan awon to sumo yan ni
3: be ni baba
2: chegun mi sa
3: agboye
2: nigba mi oga ma pa omo se chegun mi
3: agboye sa
2: nigba mi omo se ma ran oga lorun
3: be ni baba
2: asiri mo so fun
3: yo
2: chegun mi mo sa de ekili idi to fe pa eniyan won ma pa eniyan nitori ayan me won ma pa eniyan nitori ogun e won ma ran eyan lo iboji nitori eru ogo to ri wa saye ero ogo to ri wa saye won ma na mo logun lo boji nitori ilara iya e asire ni yo sari eyin te gbo mi lori radio yi mo ki yin o nibi ki onu mo to lo wa inu le lo wa mo ki yin
3: bi
2: a jori da lola emi ni woli adeniyi omo oni mo n pe se ipade aro la ni ta lo fe pa mi beni sa ta lo fe jo iya mi sun ta lo da iya mi duro to fe bere sele mi lori asiri ni mo so fun yin o se ri e lo mi bo ti so fun to se mo pe omo e tun fun mention odo mo e e gbo ti beli wi o asiri ni ki to wonu adura gbo to wi yes
3: o ni sugbon jonathan ni omo saul
2: fe
3: re david pupo
2: ma gbo ti mo lo ni o o feran omo david pupo bi baba e se wi pe a ma fi so foto sugbon ko gbo olorun lu enikan fun mai ma saida yaba egbo to wi yes
3: jonathan ti so fun david pe
2: be
3: saul baba mi wo
2: o wo na ti pa akibe gbogbo ani ti won ati pa mi olabangba yeye
3: orugo
2: je gbogbo ani won ati pa mi olabangba ba mi pa ba mi pa ba mi pa yesu oluwa oga ojo mura sorara dem play dem play dem play ma so bere na sembe omo ba mi sa eni aba fi sofo danu aga pa we se
3: ni e baba
2: se ba mi sa anywhere she don't look at the water, no brother.
3: Ah,
2: I want to know better.
3: I know what you're about.
2: You got 11 hours. You shut up, damn bummy. Mamura, Murazora, I know. I keep it. Gbogbo ẹni wọ̀n náà ti pa mí.
3: Ẹ sọ fún dá.
2: Kí mo ní kó ṣe? Oyeyeyeye. Mẹ́rin mo ṣe dá. Ẹni wọ̀n náà ti pa mí. Ẹ sọ fún dá. Jésù Olúwa. Gbogbo ẹni tó ní ìyá mi ò ní jèrè mi. Gbogbo ẹni tó ní mi ò ní jèrè ọmọ mi. Ẹ parẹ́ dànù. Oyeyeyeye. Gbàdúrà nínú ilé. Ẹni tó ní ìyá mi. Mi o ni jere mi ani to ni mi ni jere omo mi e pare da Jesus Oluwa wa
3: amen
2: gbogbo ani to ni o ni jere omo re won ma pare da
3: amen
2: ani to ni won ni jere re ile agbe mi
3: amen
2: emi ni woli adeniyi omo oni
3: beni sir
2: mo gbe si bi padi aro la oga oni bo ni be o ma gba pele bi adua lola
3: o
2: nkan wa ti an pe ni asiri woli
3: beni sir
2: ma fi won
3: beni sir pelu ise woli
2: ise woli ise woli ati asiri e
3: beni sir
2: aro la ni o owo di onirin ni ona korodu church agege lo wa ikeja lo wa oba lende imowe ibafo aja wa deketu
3: beni sir
2: lati ketu wo mo to wodi ajegunle ma so wi pe mo ma bo le waju church ye
3: kabi
2: second port ye eni ara ikorodu ati agbegbe lati korodu wo mo to my 12 ma so pe mo ma bo le ni koja owode second port so bi o ba tin bo le bayi wa cross eni ara kodu le ma cross o e wonu church ni ago meji aro di ago mewa ni nibi kibi to ba joye si o le pada sibe ta ba pari number ta fa fun yi ma pe mi ti pe woli mo mo laro la
1: kokoro to ma fi wole si oro baba woli o ni eleyi 09067342441 se yele ni ekeji leleyi 09011670740 ati 08186850404 ati 08033378254 gen tu ye pele kan si 08033378254 ere to kan re leleyi 08063092307
2: Ashaki mbebe
3: Yes Lord
2: Loru golu wa ogo kan o
3: Amen
2: won ni fi e pamo
3: Amen
2: aro la ni o owo de oniri ni ona korodu church baso ile je ti gbe mi jade ko ni laina
3: Amen
2: eyin oga be e mo se
3: Amen
2: eyin omo se be e mo se
3: Amen
2: ida jo se to e won ogo ma so ngbogbo kan ti o ba gbagbade lona pe okiki omo lo nsoro
3: okiki omo lo nsoro

0: Ori ofe Kristi ko ni si lo lori wa.
1: Amen.
0: Ori ofe ti a rigba ti aye fi ro pa mo se mo ni ko ni si lo lori wa.
1: Amen.
0: Anu to mu ka ma tan ti o ja tan lojiji. Anu yen loruko Jesu mo ni ko ni si lo ninu aye wa.
1: Amen.
0: Ori ofe ti a rigba ti oda o fi da wa laarin oda loruko Jesu Kristi mo ni ko ni si lo lori wa.
1: Amen.
0: Anu to koja ogbon oye eniyan ti awa kan ti an gbadura Oluwa ko yonda re fun wa.
1: Amen.
0: Gbogbo eyin te ni ori ofe lati ma gbo mi lale oni loruko Jesu ti yin oni di.
1: Amen.
0: Ori ofe ati fohun ni bi kika ko ni si lo lori re.
1: Amen.
0: Ogo folorun loki orun.
1: Hallelujah.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen. Amen. Amen in Jesus name.
0: Amen.
1: Amen.
0: Boluwa ti nbe ti agbara re nbe. E oni gbo iwasu yi lasan loni.
1: Amen.
0: Esorere yo so ninu aye yi.
1: Amen.
0: Ori ofe lori gba to fi wa laye wa laaye titi wa di oni. Sugbon je mo pese eyan le si ori ofe yen lo.
1: Yes sir.
0: Loruko Jesu e oni si ori ofe lo.
1: Amen.
0: Akori yi o se se ko je meji ni mo ma treat e.
1: Yes sir.
0: Gbogbo yin ti en gbo wa ni ale ojo Saturday. A se program na ni ale ojo Tuesday ni agogo mesan ku iseju medogun.
1: Yes sir.
0: 8:45 e ma wa gbo wa continuation program yabi message wa nigba mi ta o ba pari e lojo Saturday. I'll party a lojo Tuesday. It out back party lojo Tuesday. I'll party a lojo Saturday. Shubamo baladura for ye. Ori ofe. Tell fi jay yon lani a wato tinu yon yi jade. Olu ako yon dare for ye.
1: Amen.
0: Mokwi akori ti watu fi gbawani yon julale onini. Protect the grace that is making you relevant.
1: Yes.
0: When you are still relevant and the presence of men, that means the grace of God upon you is still function. Ori ofe shin shise lo se wa relevant. Won pe e lotu won pe e lo si. Ori ofe o ti si lo ni.
1: Yes.
0: Mo fi Olodumare be yi. Ohun ko hun ti e ba mo wi pe o nje ke ma relevant. So bani won wa oloja won wa won fe ran kankan odo yin na ma wa ori ofe le ro fi pon shoshi o.
1: Yes sir.
0: Bori ofe ba si lo lori iko yo ma du yo good ninu oro.
1: Yes.
0: Yo good ninu adura sugbon ko ni lori ofe member.
1: Yes.
0: Ah eyan le lori ofe ki oro inu enu e ma jade bi ase bi ina ati edidi. Sugbon ko ma lori ofe alabase po rere. Iranse oba
1: ori
0: ofe ni gbogbo e.
1: Be ni sir.
0: Mo fe tu asiri kan fun ilale oni ni o. Tori ko si akoko pupo fun wa.
1: Be ni sir.
0: Won to ba de mo pe Olorun le lu e lati tun ra time si. Olorun yo lu e loruko Jesu.
1: Amen.
0: Olorun yo si fi agbara yin ka.
1: Amen.
0: Sugbon awon oro to njade yi. Awon kan gbo won pe mi lori phone pe daddy. Oro yi lo gbe awon rodo ni oro yi lo je ki awon tun ese gbe pelu gbogbo bi ta awon ti sina. So protect the grace of God that is making you relevant anywhere you find yourself. When they are celebrating you, wherever you find yourself, it is the grace of God that is making people celebrating you.
1: Yes sir.
0: Sir,
1: yes.
0: It take the grace of God before you can be celebrated.
1: Yes sir.
0: So maro pe won nikan ni won wa iwo nikan no fe ri oro enu won no fe gbo tori ori ofe ni awon mo eyin Jesu awon mo iya Jesu gan so fun
1: won
0: ni ma lo siru temple tori iwo no fe ri
1: be ni sir
0: and the body ka bibeli bibeli ni oju rere ati anu ori ofe olorun ba Kristi dagba
1: yes sir.
0: When we are talking about grace, grace is an unmerited, undeserved favor. unto to si e tolorun kan dede yonde fun e ki se padu e lo debe ki se pe awe lo debe olorun kan dede yonde fun ni ero nbu e ni shop awon eyan wa sort sosi iwo no fe ri iwo no fe se gba a ori ofe ma ni to ba ti wa mo pe nkan to nje ko ma du ori ofe ori eyan ni wa protect e ibi to gbodo binu si ju laye awon to sumo mi mo mi ori ofe ti olorun fun mi je to ba fe di pe kini iwo lo fe baje ojo eni ja ma sele laarin ibi ati e
1: sir
0: ka Matthew chapter 5 verse 30 kilo wi
1: yes sir ayin ni yo aye
0: eh yey to ba si ndu obe o ni sha o
1: amen
0: o de ni dobu
1: amen
0: protect yo to fi ndu obe ye to ba je ala joseph o sise mo tabi o so ebun alayenu tabi ko protect e lodo iyawo kini Potifari, sir, oni dafi.
1: Yes, sir.
0: Iyo to mu ki Joseph ma du, ohun na ni ebu itumala. Ebu yen lo gbe dafi.
1: Yes, sir.
0: Iyo Jesus, ohun na ni emi mimo inu re.
1: Yes, sir.
0: Iyo awon apostle ohun na lori ofe ori won to fi dori aye kodo.
1: Yes, sir.
0: Ojo ti iyo ti ari lara Saul ku nbe David gba ipo re.
1: Jesus.
0: Sori. Mo fe so asiri jile eyin ni yo aye ni mi nipe
1: yes
0: sugbon
1: bi yo ba di obu
0: bi yo ti aye ri lare to ndu obe ye ba di obu
1: bi yo fi mudu
0: ka to obi safa dalia bibeli ni ko se o se ko se mudu mo o yes
1: koni lari mo
0: koni lari mo ko koni wa mo
1: yes
0: won ni recognize e mo yes
1: bi ko se pe
0: bi ko se pe
1: adanu
0: wa danu wa party wa what delete number
1: yes orugbala
0: bi ko se pe adanu yes
1: ko si di temole
0: o di temole
1: ni atelese ni o
0: ti o ye ko bu ama wa soro si
1: yes
0: tori ko relevant mo
1: ori ofe ti si lo
0: da ori ofe lo si lo
1: ye yes
0: any grace of God upon your life that is making you relevant in the presence of men protect it
1: yes
0: protect the grace of wo awon eyan le frustrate ye ma je kon frustrate grace ye o grace o se frustrate o to ba ti frustrate ye to ba se ori ofe yen lo ma gbagbe awon to frustrate na ni lo pada wa bu e
1: yes o lugbala
0: now listen to this kisari kameta simeri ki to round up
1: sir
0: the fact about people around you number one human being don't love things for long unless the things is giving them what they want regularly. Are you okay, Ferran? Color titi,
1: yes,
0: you are. You are very lot of
1: things.
0: Who to far? Timon Jim Ferran, Nigga, Yenipa Tony Pekini, or you could do like you are for you, or just one motor for my barrel, your barrel, what do you call? People don't love anything for long. To baro ko je pastor Olaolu. Pastor to sumo mi. Mo like e to run relevant.
1: Eh Jesus.
0: Be mo so fun e.
1: Tori
0: kankan wa ti mo ri ninu aye to to fe mi na inspiration.
1: Jesus.
0: To Olorun oni je o sha pastor.
1: Amen.
0: Sha Olorun ba sha wa to pelu mi si.
1: Jesus Olugbala.
0: Awon eyan veran kan lo titi o.
1: Fat
0: ni mo so fun e yi. Mo
1: pe
0: to gbo mi jake jadu aye. Maru pe tori wi pe won du e lot won du e losi nkan kan no si ri lara e
1: ko
0: fi du e number 2 people can love you when you are still relevant
1: yes
0: and when you are still relevant and useful for them
1: they
0: can still love you not even God even God we are serving when you are relevant well the protection of God will sure will be sure upon you
1: yes.
0: God will be minister to you every time.
1: Eh. Kai.
0: He got Israel in sha ojo Eluwa pada.
1: Eh.
0: Ma so pe won lu e won gbe ejule o yo ni.
1: Eh, Jesus Olugbala.
0: Ko si kan sir, e le ri osise to good ni bi ise. Ko sa ki e.
1: I like Jesus. I got the very feeling sir.
0: Laye laye.
1: Eh, Jesus.
0: Oh, ni very relevant, effective. Ni bi ise ki won ko sack letter. If you talk about sack here, ko ma mo ko ma yo couple ye lenu, won ma wo pe to ma fi
1: yin da
0: nu. Ko ba ni ko ma lo won fe kini. Service ye mo o sha ni. You are not relevant again. People can still love you when you are still relevant. Number 3. Nobody can celebrate you It is the gift in you they are celebrating. So that is why he your any co protest. Magi odubu. Sugba iwa su ija de mo gbe ti e ti so iyonu. Gbogbo ite so ori ofe nu nipa kini. I boro. Customer wa mo. Olori o wa mo. Promise afeli wole. Ise lole. Ori ofe to ri gba tele wa si lo. Iwo ya wa tewe nibi to wa. Mo pa ni ase gege bi woli Olodumare. Ohun ti awon orun ri ninu aye re. Ti won fi so adu ati ola sinu aye re. Eyi to dede si olojiji o ya gba pada.
1: Amen.
0: Ori ofe igbade. To mu ko ma do bi ilu. Ti o ti ya.
1: Jesus.
0: Loruko Jesus Christ. Eyi to si lo lori re o ya gba pada lo.
1: Amen.
0: Ori ofe to fun eni ola ati owo.
1: Loruko Jesus.
0: Iwaju molebi ladugo to wa. Ati laarin awon eyan to yoka. Eyi to dede si lo laye re lojiji. Gba pada loruko.
1: Amen.
0: La to ni lo. Ori si ori ofe lo.
1: Amen.
0: Pade wa lola ni number 34 Shoebi Lorin Street. Sele Aparadija ida pada ori ofe
1: Jesus
0: so wa gbo blue room program ati change year sikini September lati September first week lo ti bere todun ma fi pari every Thursday ni agogo mesan aro so gbogbo iwo to ba gba announcement tele to ti ro pe Thursday to koja yi so e ma binu a o le pade ni blue room mo ni gbogbo osu yi o tun di osu to nbo osu to nbo e lama wa bere ni perewu ti a o ni stop titi Jesu o fi de I'm telling you titi Oluwa yo fi se kini ti o fi de so bi Oluwa ti nbe ti agbara re nbe pade wa ni number 7 Olugbede Street Egbeda Ore Lope Bus Stop Egbeda Lagos State and Sele number 35 Shoebi Ilorin or 13 Salami Ahmed Street Sele Aparadija Sele Itiliota adara fun yin o
1: amen
0: e yo gun eniyan sare pe ki sure fun yin ori ofe to si lo Oluwa da pada. Ba mi pe mi sori number ilale yi. Mo so fun yin pe ogun eniyan ma sare da won lohun.
2: 5.5. Station with a voice for entrepreneurs.
3: Kwa loni, sori eto lese kese. Oruko temi o yi pada. Oluwa to be loba yin o ni o. Omo baba tin ji o delicate gbogbo eyan tin mo si. MC giga loluwa, MC nla ni bi agbo nla. Lori eto lese kese leni mi ni kokon mu wa nbi baba wa. Ninu Oluwa baba woli t'Olorun pe lakoko yi baba woli ola tunji talabi Fatima se baba woli lese kese baba woli sa e ba nki gbogbo ara ile
4: agbo ede yi lanu mi lale yi
3: yes sir
4: igi ti amani ride Mordekai o la fi orun ara re ko
3: yes sir
4: agbo mi ni oruko Jesu Kristi ti Nasareti
3: yes sir
4: gbogbo ani to wo koto iku sile
3: loruko
4: Jesu fu awon ma re
3: loruko
4: Jesu omo re lo ma ko
3: si amen loruko Jesu
4: Ẹgbọ́ èdè yìí o.
3: Ẹ̀tẹ́ tí o.
4: Ọlọ́run apọ́stù Ayọ̀ Babalọlá.
3: Yes sir.
4: Olórin Mesia o. Agbo lo gba iku Isaki ku.
3: Yes sir.
4: Ẹgbọ́ mi dada. Ẹni ireti ọjọ́ tó ma ru oku ẹ.
3: Lórúkọ
4: Jésù. Wá sí ìlú òkè.
3: Lórúkọ
4: Jésù. Tó bá ṣàmì ọdún a.
3: Yes sir.
4: Òun ló ma lọ ṣiṣẹ́.
3: Ní lórúkọ Jésù.
4: Ẹ ma gbọ́ mi ní alẹ́ yìí.
3: Ẹ tẹ́tí o.
4: Ọlọ́run mà rán mi níṣẹ́. Ẹ sà Ọlọ́run rán mi níṣẹ́ o. Gbogbo ayin to ngbo mi ni ale yi mo ki yin ku orire o e ma gbo mi
3: yes sir
4: o se se ki opolopo ninu yin ke ma la isoro koja o se se koja pe iwo to ngbo mi ise re o lo dede ebi pare
3: yes sir
4: ayin kan gbo mi ni ale yi inu inira lewa
3: ko si ro nbe
4: sa sugba gbo bayi ni adani waye lowe o itura ni ojo nro
3: yes sir
4: ojo ki ro gbigbona
3: ato sir
4: itura ni iri lo ma nse
3: yes sir
4: iri ki se gbigbona
3: ato sir
4: e gbo mi o
3: yes sir
4: e o ni ri dira mo
3: mi loruko jesu
4: oluwa lo ni gbadura fun idile to ngbo mi lale
3: yes sir
4: e gbo mi o
3: yes sir
4: e le ma ri kankan lati January di June e le ma la inira koja lati January di June sugbon July je osu keje o nkan pe ni meje o se asepe mo duo mi o da duo
3: yes sir
4: mo soro mi o da soro mo duo lori apata
3: yes sir
4: ti se Jesus Christ ile mira
3: iyan
4: iyan ni
3: yes sir
4: e gbo mi ni oruko Oluwa iru ori ki ni ori lara ati we kana ki ni owo lara gbogbo aye to sami odua ati pe orere se ninu osu keje ko ni ni o lara
3: amen loruko jesu
4: ayin to se mai o ma re ma gbe orere se
3: amen loruko jesu
4: arabiri sami o oko re ma gbe orere se
3: amen loruko jesu
4: egbo mi dada
3: ate ti o
4: bi oluwa ba ti fe to aye awon eniyan se
3: yes sir
4: a ma ran woli se won
3: o si ron be sir
4: bibeli wi pe ni bi ti ko ba ti si ran woli o ni awe eniyan a ma sebe iwo kan gbo mi ni ale yi o to je ko wa ninu inira sibe ni pe o ti ba woli ti re pade elomiran gan de gbo mi ni ale yi to je pe o gba olorun gbo o gba pe awon woli kan wa bibeli wi pe o ni egba olorun gbo o ni a o fi ese yin mule o ni egba woli re gbo o ni a o serere yen ni pe eniyan o le serere
3: ato
4: lai se pe o gba woli olorun gbo to ba gbo olorun gbo a ma fi ese re mule ni ki se pe o ma serere sugbon to ba gba woli re gbo lo serere
3: yes sir
4: e gbo mi o eyin kan gbo mi ni ale yi Oluwa lo didi ran mi se yin Oluwa so pe ise ayin o lo dede e kan daru fun yin ayin kan gbo mi lale yi aye fi aye yin soju kan won de yin soju kan won o je keri oko fe e ri yawo fe e ro mo bi ona yin di won gbe owo le se yin e gbo nti adani waye so Oluwa so mi pe laaro la Oluwa ni ke pin kan fun gbogbo eniyan Oluwa ni ki se kini
3: Oluwa ni ki baba woli o
4: mo ma pin kan fun gbogbo eniyan
3: yes sir
4: laaro la boye bi pa iya nje ara ni e ola lo ma dopin
3: mi loruko jesu o ma dopin lola
4: beni ola lo ma dopin tori pe ibi ki bi ti ina ba jode to pade odo ibe ni agbara re ma pin si
3: e
4: gbo mi pastor
3: yes sir
4: ewo na ki fo odo o di majem o di ase gbogbo to ni aye re lara
3: loruko
4: jesus o wole be
3: amen loruko jesus
4: ma de ja o tete de ni aro la tori pe bo ba se nde ni ma ma pe kan fun o ti mo ma pe fun ni aro la yi o ko ti si woli to fun eni ruko be sugba o su keje Oluwa so mi pe ona re ma la.
3: Amen.
4: Ona la fun o.
3: Amen. Loruko Jesus.
4: Agba se nla.
3: Amen.
4: O ma ri owo gidi.
3: Amen. Loruko
4: Jesus. Bo se ri ni yes.
3: Amen.
4: Bo se ri ni.
3: Ah, baba woli. Olorun a ti bo ma so agbara yin do tun sa.
4: Amen Jesus.
3: Bi nkan kan ni mo woye sa baba woli. Opo eniyan ni mo ri pe won gbogun ti. Laye ta wa yi. Awon ti won si ngbogun ti inu inira ni won wa tori pe awon kan ngbogun ti won ibere mi wa re se baba woli awon wo lo ngbogun ti yan ati pe kini idi ti won fi ngbogun ti awon ti won ngbogun ti
4: giga loluwa o
3: baba woli sir
4: pastor dele
5: yes sir
4: e ma gbo mi o se ri opolopo awon ti won pera won ni ota
3: yes sir
4: Inu won o ki dun si e nigba ti ara ba tu e se gbo be ni bara ba ti tu e
3: yes sir
4: o ja idira fun awon kan sugbon to ba ti sun eko inu won a ma dun e gbo mi o gbogbo eni to fe ko ma sunkun
3: loruko jesus
4: won le ma fi o se leya
3: loruko jesus
4: inu abimo ku o ki dun inu won o ni dun ma la la
3: amen loruko jesus
4: e je wa su asiri la fun yin
3: yes sir
4: e je mo wi pe awon to gbogun ti eniyan won o ki dede gbogun ti eniyan bene iwo iran se benrin to gbo mi
3: yes sir
4: ati wo mo korin gbogbo igba lo ma bere lowo ara re pe ki le se gan ki lo se ti awon ta fi dide ogun si o ki lo to se ta fi dide ogun sa won ma re wo awon ma re
3: yes sir
4: wo ro ko fa gra idi tan fi gbogun ti enikan to gberu oi iwo lo mo pe ologo ni o ologo e gbo ni bibeli wi pe won ni awa si ti ri irawo re
3: beeni sir
4: irawo ta ni won ni
5: irawo
4: jesus e je awa ba se ma pa eyin na won ta foju jesus ri jesus ta won se bi o je mo pe iwo to ngbo mi ni ale yi lati kekere re ni awon kan ti ri irawo re
3: sirombe sir
4: beeni o ngbo mi ni ale ogun agbaye ni o awon kan ni won gbe owo le ogun re awon kan na damu re iwo na wo latojo tan ti bi o lo ti tinu ogun kan bo sinu ogun ko si kan meji o tori pe ologo ni o on to lagbara ni pe won ni oju merin won mo to ma je lojo na won mo bi to ogun re ti ma bujade idi ni tan se gbogun ti o ti won o fe ko mari won ti pe to ba mari oko de won mo pe to ba bimo yi olu omo lo ma bi idi ni ta se je ko bimo won didi ogun si ogan gbagbo on to wa ya mi lendi pe bi won se didi ogun si oto yi
3: yes sir
4: iwo na o mo na bayo e kun lo kan so e ku o ki tan isoro
3: ato
4: eniyan ma ngbegbe se ni ewo David bibeli so pe nigba ti ogun ja bibeli ke o be se sukun titi o fi si agbara fun
3: mo
4: a fi gba to wa bibeli so pe o mu okan re le pe iru eku wo ni mo nso yin o wa to woli lo o ni se leta o ni se ma ba won iwo to ngbo mi ni ale yi ori ironu lo wa bayi ayayayaya ironu o le gba e iwo ma ekun to sun o le gba e wo bi won se saye awon omo re wo bo se saye ise re wo bo se keya awon ko esi to keyo ko esi ra se bo se ma wo leleyi ti gbogbo ka fi baje tan o ni jesus lo se ra mi se ora le jesu lo ra mi se o
3: yes sir
4: jesu
3: jesu christ
4: jesu
3: jesu
4: baba ladi alafia
3: yes sir
4: o gbigba tin gba le ilara o ni fun eni kan aro la aro la ma le
3: baba
4: aro la ma le
3: yes sir
4: iwo mama yi ma je da iduro iwo baba yi ma je da iduro ku awon omo ologo to bi ko won dani la aro la mo ma pe nkan fun yin ago mefa la aro la church at kon tori pe gbogbo eniyan lo ma fe gba ise adua lare ise abamire adua woli ni eru ma ba e ko si ba balo takan to le duro ni nitori na tetede ni aro la tetede ni aro la ibi kibi to ba ti nbo la aro la to ba ti le di ayobo ayobo last bus stop sofo olokada taboni keke maruwa pe ori oke lesekese lo nlo ni mopo junction ori oke lesekese ni mopo junction wa gbe e bole ni bi mopo junction wa ti ri ile epo ni bus stop ni mopo junction yen inu ile epo yen lo ma gba wo ori oke wa egbe ile epo yen gangan ni ori oke wa sari gbogbo eyin contractor eyin onise owo mo ki yin ku orire e ma je ara yin niye e wa gba kan ti mo fe pin lola gbogbo eyin te bi pa gbogbo eyin ti ya nje gbogbo eyin ti ara ni e o e tete de ni aro la be ba se nde ma ma gbe nkan fun yin ma ma gbe nkan fun yin ma ma gbe nkan fun yin ah eru ma ba yin la aro la tete de o to ba di friday ose yi friday ose yi a ma ma se showru iso oru aba mi ah if he had not sunk tori be iso oru yen gbogbo idile lo ko wa mo wi gege bi woli
3: yes sir
4: elija ba ileja o gba ororo re lowo ile
3: yes sir
4: okay keke

0: tete de le ro na o ma jade aduro ti o ba ti le se ti won o da aduro lona mo fi olodun se leri o ti sori re niyan wa ri pe gbogbo nkan o ma yi pada fun o mo se ri niyan
1: to o na le ti ba tenu baba woli olorun lese kese funra won yi awon ero obani soro yi ni opo to ja si odo baba woli lese kese papa en te fe gbere fun ona lati de odo baba woli lese kese o 080-6976-3358 ati 080-84-10-1529 080-84-10-1529 neri juba elo lo ni lori eto lese kese uruko temi o yipada olu watu beloba ino ni o mo baba tinji o delicate bubu nye timo si MC Galoluwa alo tolong uo ni ire ni temi atiti rojo bubu

alude ati apade aye o se se ko ma la nkan koja ko ma mo na bayo ninu ala koja e sori aye ye o ni apade ati alude ati rewo ati bi o ohun lo ni asiri kan to ti won leyin o ba re ni to se nkan re laye asiri kan lo wa nibe to fi se nkan re yen o gaga le ma mo bo o kan si alaba pade e tabi ko je wi pe o kan se konga asiri kan to je ki nkan ma sise lowo o ba wa ri ogun to wa re ni to jagun ti ogun ye o se to je pe gbogbo nkan to mo lo ti se ti o se mo daju pe nkan kan wa to je asiri ti o mo aye yi ko si aye to le ma fi owo yepere mu o ni ibujoko o de ni ibi kan to farasisi awon to mo awon lo ngbadun e awon ti o mo awon lo tiraka ninu e even awon to nsowo ati awon to kawe won ni gbogbo owo o lo ni asiri ti awon oloyibo pe ni trade secret aseyori ni asiri be ni sa ijakule na o ni nkan to fa eniyan to ni ijakule o ni nkan to fa wale ko to di po dero ile o ba nja ogun kan ti ogun ye o ba se ma wule dara ila mu ohun to wa leyin ogun ye o ni ko wari o ba je wi pe o n gbadua lori nkan ti nkan kan ye o se a je pe adua ye o ti tu asiri ohun to wa ni die awon woli igbani ifo ati jesu oluwa gangan wa duro lori ogun teniyan ba nla koja bawon ba pade ogun ohun to wa leyin e o ni won ma bere kini kan wa leyin ala koja e to je ko le bayi olorun mo fi olorun bura fun e mi o tan e o sori omo ti o gboro ye ki se pomo ye o fe gboro nkan kan lo nti o dijo to ba mo nkan to nti ye to ba se ogun e igba ye o lo ma ri omo ye pe omo ye omo to wulo ni sori oko e to fi le le ti o da si omo yi owo kan lo se lodi si o digba to ba ma asiri e igba ye lo ma bori ogun ye wa ri o ma dabi pe nkan ka loju e ni sori igbeyawo to lelele to bayi.

0: Bana ti won se sibe CSC drama assembly ibe ni ori oke agbayori adua.
1: This is Jordan 105.5
2: station with a voice for entrepreneurs.
0: Wa yo tamale si lola egbo ile yi sa gbogbo ire ajure patapata o lo ma nitumo o ni sa o ni waye asan.

0: praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Oruko mi ni Aremu Sunday lati Amuloko. Mo dupe lowo Olorun alaye pe ni last year June ni mo lo se test. Nigba ti mo fura pe nkan to se wife mi koja ni 2024 to fi ku ni January. Symptom to ko bere na ni heart problem. Be mi na se this test pe ifopa mi ga ni yen. Mo ko si mo lo hospital. Mo a treat ni, mo a gbogun. Ma to pada tun sick again. Monthly titi pe o wa wo December 2024 yen mi le lo ibi ise rara ati rara titi wo January odun yi. So when gba ti mo an gbo program baba won wa so pe an wo la I expect lori oke ninu program ta si ni last month pe en to ba ti ni repeated problem pe o ni lo ko wa fun adura bi mo si wa si ori oke ni last month ta si koja ni yen. Mo a dupe lo Olorun pe ni bi bayen nijo kerin ta fe ma lo baba ni pe ka ta phone wa pe kata phone wa emi te wa focus pe ba won so pe credit alert ni wa ni ogun to wa lara re ba won ni ka pa ba se pa ba won ni pe ki ogun yen ko ku mo kan ri pe nkan yen bi gan kan kan rolu mi ti mo fe subu ni ani mo sa sagara mi ati ba mo ri pe ara mi ye mi gan ti bere se lati January odun yi mi iguro aisen mo ogun gan wa le bayi nisin ti mi te lu mo rara mi ni feeling aisen yen nigba to di ni ana bi won se to pe mi ni yen mo ba te so fe to pe pa mo fe je ori oke mu wa o ni ki le fe je gan se eje koja un je ni e lo jama la bo se wi eje ran si mo ko ro ko pe o mu mi sire ni lo ba ni oke nkan ti mo fe fun mi ni isin pe o fe ra phone fun mi pe ti mo le raye lo asiti pari ni role mu ni mo ni mo le lo worodu mo isare lo iworodu ni yen ere mo pe o bo se ra phone fun mi ni ana ni yen
1: ah yeah. Android le
0: wọn
1: se n lore bẹyẹn rijọ tẹ ti daye pẹtẹ ori oke lana bọlọbọ ipa na ẹ ti o su heavy gan
2: nawo
1: ẹ soke awọn ore ti o ti yadọ rẹ ri
2: those kind of goodness that never came your way before
1: let your amen sound like thunder receive it now
2: amen bye bye
3: ọrọ yi ti de didi
4: ọlọrun.

0: seru olola mo
1: o ke laye mi wa o
2: oruko mi ni Grace Balogun lati Akure ni adun to koja mo wa si bi mo pelu awon to nwa omo mi kan ti mo ti se gbeya fun la odun marun mo wa jade e mo wa ni lucky mo je kan ninu awon ti baba pese oke pe ko gbadura fun awon to nwa omo mo wa gbe
3: oke ina de lo mo to tun wo mo
2: be ni sir mo wa gbadura yen fun omo mi yen o n jade ko omo mi bi mo mi won ni ka mu kan mo wa mi kan mo pe pampas ti mo mu wa pe o po mo sa gun si iyalenu olorun message to se ni July yen ko se mi mo afigba to la on ba mi fun lomo meta
3: ah edi di ki hallelujah
4: hallelujah
3: mama na o mo pe pampas da won ko la nipo
2: pampas yen mo ronu ronu pe kini ma mu bayi fa won alakowe mi mo kan ti ma mo ja mo pe gbogbo olorun lo pampas ba ko pampas lori gba mi mo di si la lombard mo sa wa si bi pe olorun o omo mi o mi fe ku cup mo mi kan wa o ma lomo o ba mi fun lomo o de se o sun gan ma se to message to je
3: ni lai le le ta se yen ko se message mi mo gbogbo eyi to n wo mo leyin pade yi oyun lo ku te ma ni